mune ko itam soma de ray na nga nam paka bi bamu ñew na nga nam paka bi bamu ñew na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd mune ko bay soma ray ba nopi so delu keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam lama ñaanal mune ko itam mbubu mi ma sol num ko summi gannaaw boma sulé ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé mune ko souvenir bo xamne mën na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mune ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitum koy ray te wayjur bo xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur ndax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko geureumé ma geureum ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penko waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci pot gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci pot ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko bayi deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu pakar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki di ismaeil mom japp na ne natou yalla bi du natou xewal parce que da fay yok ay gratam motaxone way kat bu mak ba nitou yalla ba soufiyanke ba serigne bu mak ba sidi hajji malik si radiyallahu ta'ala anhu wakhni waradni bil qada rabbi musabbirni ala bala'ika ya rahmanu ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la doon natt ndax metti na ci gone gi ndax dee dafa metti waaye metti na ci bay bi ndax rey sa doom dafa metti te comme ibrahima dafa woote ak xarit ci digganteem ak yàlla yàlla ne ko nag sa xarit moo la war a gënal ku ne comme maay sa xarit nag danaa seet ba xam ndax maa la gënal ñëpp
wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautionné xarit ga nangou ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocc ci secret dag ci paka ba

0: nit ki lay jox julem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox adakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su dey genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamne bu dey genné adaka xolama ngay agn agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grad yadu tollo ci jeyshul usra sayyidina abubakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kero ko umar ibn al khattab dafne li abubakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw mu dem xaj alalam indi genn wall gi tok di xaar abubakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi sina abubakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len baye la baye jabot gi dépense suba sax bayiwumako fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci abubakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun wa su amulon gratu yaqin du ko meun lol grat bogu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modi ne bu xiyan amul gan du kontan du bet bala beg rek am gan teral ko teranga ko ñepp di ciow nak lolu bokon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawela ci ru yalla am reyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama mayma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay waluy ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waluy ma def ko waluy waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfeku ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wu sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fen gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbokk yi waxtu mi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam

Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñu wax Mahmar jele na ci Tawus jele na ci Ibn Tawus jele ci bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas musaq bu kula gis ngay xawani rom yuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam mo di al istishaq mu di sarax ndiku sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ci top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam lele nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi diko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum ngagn do ko peñe do ko topoto yonenti bi neene inni tarakta sha'ran fakrimhu sula yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi bu dañuy fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ji jot ba gëna nu julit bi dag ay wéam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonenti bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf su imam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci ñi ko yàlla nattoo woon ba ca topp itam moo di natful ipp moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla nattoo woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na
manam jele ni ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jele ci Sa'id, Sa'id jele ci Akrama, Akrama jele ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena ba ko Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahima def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne quoi reyna fa nit waaw ndax xamna ni Firawna ko bon la ko katchor la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubele ci Namrous kon Ibrahima mo gënuna graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wedang amatul lu mu wax te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër tém yu mënta dindi néne li tém biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu takk ko bam né ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu jinjju ben baat buy wané né salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illa allah mu melni lolou itam natou la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay natou yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam Ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo depenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci ci keur suñu mam Ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko deereet man safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahim ne ko ku man ku gëmul yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem muniko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko limu def ciadul teral gan julli tak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fu mu meunti jobé ak lu mu meunti don teralal mu ne ko itam waay joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañu wuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahima dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo
ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yàpp mu reer ba suur mu jox ko njar mu naan ba manji mu dugal ko ci néeg jox ko mbàjj ne ko sàngul ba heure bu la neexee nga dem ma jus bi itam jaaxle ci ñaari xaal yi xaal bu njëkk ba ak xaal bi wuute na waaye suñu maam Ibrahim daf ko wax ne ko caraanga gii ma la defal yow taxuloo yàlla ma yedd nee na bi mu la bindeeg léegi dund nga lu tolloog ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yépp da nga ko cee mooy di bokkaale rek te moom nga tooñ te taxul mu wàññi sa wërsëg taxul mu rey la mu la koy jox na mu ware kon nag segam moom moo muñe noonu di xaar ëllëg rawatina man mi nga xamante ni ab jaam kott laa dañ maa wooteloo rek moo ma digal ne naa ñëw woo la teral la ndax teral gan yéefi rek jullita ci yam

0: ma am muniko muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sedene amul ben bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom ji dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahim gannaaw bam ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim ne ko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jebul pour ken damay jebul rek ngir yalla mi nga xamne mo sak mindi fi kon tabarakallah mbokk yi ngor gu bax gango ngor gu tedd gango ibrahim khalilullah yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah mbokk yi lolu moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñi gërem ñepp di sant ñepp di bal wax ñepp sen khalid sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan and ak sen khalid ahmed sam ci sen émission kalimatul haqq ñu gërem
1: bismillahirrahmanirrahim al-haqqa

dana daf koy labal ci itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso niki duggal kasso bo ñu duggal kasso bari na sa bakkar yu bari yo xamanteni far nako te dindina ñu melni kon biñu bi e hadithu ni sama dañi bu gis ni yo sami ka ko set bicci la na jabaram setal na setal ko itam e chimis ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaaw setal na ko itam gadjat yi nga xamanteni mo ñoon ci kanam te ndaw say côté kon rek rek pour rek na jotté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni dagg nañu seen loxo ngir yéemu ci taru Yusuf

0: bisata bopam nan ya gën ni dedet ngeenel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len setan ci mandom te itam kep ko xamanteni yalla setan na la ci mandom fokk rek ngeen yees bu la yalla ci ko def ci mandom mom ak yeen ni def fokk nga gën mu ni ko def ko wone na ni yalla ko jox la ci mandom ak yeen ni
1: Thank you.

ñene yonent yalla daoud alayhi salam ko faawu won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da daan woor bis gi dog bis bu woore tey noppulu suba woor ginnaaw suba noppulu wat ginnaaw ci suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla te amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yonent yalla daoud da daan woor beccëg bi daan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yonent yalla daoud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yonent yalla daoud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa demé borom keur ga mëna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolu taxul itam yalla wacce yonent yi wacce itam téréem yi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gorlu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

nakam ni ko dal pakko lol la gisse comme até muné ko até bogo nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel muné kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem e yé nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xar yi lum ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ng ko fekke won nonu le yonenti yalla Suleyman atté bu jubé non waye nak wax ni atté yonenti yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

waye yomal khiyam danen fa dajek mbugal mu metti maniko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ muniko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la raylo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sukk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ku ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ku ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax nañ ne yonent yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teyel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax na lu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatul thaniya way wax na ni kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekenteni war na nu jël ci ruham mu wara faatu wax na ni dañuy tejj laminam neena bu boba nak ñenti malaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaka yi ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day mel ni ku lu day mel ni moma neena malaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkilul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gëdd aduna da non xamne dal magasin ba len yalla joxon pour ñu ci jëlé wërsegu waji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ni ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ku nara faatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërse ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa sa dafa jégué niki nonu benen malaaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaaka bi bu ñëwé nuyu ko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf ci penku ko sow gisatuma oxygène bo mëna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakaane sa sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci

Abubakar ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti Abubakar mune ko labayka mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yadid moy deug bu la yalla joxe nga jël ana itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñarelu jikko bi modi nga fexé ba tisalamin new lay wax na tisalamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ram waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokk man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax bu ñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ naan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum inna al kalam li bab al sharr miftah mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sax la ci dof bi nopi itam neena dignité la ci ki reer ne len gi gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mom dara ja lol top wante bobu dara nekku ci xamul dara jangul ko sin ko joxe parol ci ngolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ni ko ko nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelum rëcc ko ko itam bu noppé rek muy sat ci mom ko nopi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu nana taxon yonentibi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalla yalla yeureum jëm jo xamne ti jige miñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu

itam nit ki ñett la am boppam dekkandoom la, loolu tax yàlla ne bul lab sa bopp, la barra wala dirar, say mbokk bu leen lor, say dekkandoo bu leen lor. Kon bu la leeree ne boo boyalee sa làmmiñ taal musiba ci pinc mi, soo tee sa làmmiñ am yërmande yàlla, soo ko boyalee nag am daanu yàlla. Loola tax Sidi Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu wax ne képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñu walis la, nee na sa roo du mën a yéeg jëm ci sa borom, maanaam du mën a jege sa borom. Képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la, te moo di picc baaxoon ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg, ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa roo du mën a jege sa borom. Picc mu njëkk bi moo di baaxoñ. Baaxoñ lan la bonle ba tax mu war a naaw moom baaxoñ walis nit ki? Baaxoñ dafa bari wax, te itam wax ju bari musiba la ci nit. Wa qallama najaxa al miktaaru aw uqila lahu itaaru, naaw na fa wax kat mucce ndax du ñàkk pakk ci làmmiñam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat, xajul ci fenêtre ba, waaye mu ngi buux buux yi pour génn, di buux buux yi di buux buux yi ba ne pëccët génn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne Jibril, waaw nag mii jaar ci fenêtre bu xat bi ba génn lan la? Mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu ca duggaat, maanaam kaddu bala génn borom war na ko sàmm, xool ko, segg ko, ndax bu xasee génn jeex na, dootu ko mën a dugalaat. Su ko defee génn ga nag bu juree musiba, musiba ba day wey. Comme kaddu noonu la mel, nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne. Soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek, loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom, ndax dafay am gàllankoor. Loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jànna, ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jànna. Mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax moom tam di naaw walis nit ki, ndax tan dafa fasiyene wala dundim lu sell, tan sobe rek lay dundim.

jéggal nañu ma juróom yi wala jéggal nañu ma yépp. Kon set naa wicc Bakar, kon su ma defaatee Bakar itam du aay déedéet. Nu bëgg foofu li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki dafa war a nekk baynal xawf wa raja, nekkal ci diggante ragal ak yaakaar. Yaakaar ni yàlla jéggal na la Bakar bi, di ragal itam ni kenn jéggalu la ko. Waaw, su ko defee nag léegi dootoo sañatee def Bakar, te itam di nga góorgóorlu ci yokk say jaamu yàlla, ndax say tiyaabu ëllëg mën a bari. Ñu ne juróomeel bi moo di istidraaku ma faata min xaqillah in kaana mumkinan ka ixraaji zakaati allati manaaha fi lmaadi. Ñu ne bu juróomeel bi moo dina dabaatal moom jàmbi la ko rawoon ci àqu yàlla. Waaw, la ci jàppandi mu dabaatal ko. Su fekkente ni da nga nekkoon koo xamante ni toog nga jamono bu yàgg génnewuloo azaka, wala nga toog jamono bu yàgg julliwuloo daawo julli, wala nga toogoon jamono yàgg yoo xam ne daawo woor, soo demee nag ba tuub njublu ci sa borom nga dabaatal yu bari, fexe ba sa alal nga dabaatal azaka ya génnee ko, fexe itam ba weeru koor ya, su fekkente ni itam mën nga ko nga fay ko, su fekkente ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko. Waaw, dabaatal ko lu ci mën rek nga def. Ñu ne bu juróom benneel bi mooy an yufaariqa mawdi al maasiya ida kaana wujuduhu fihi qad yuqicuhu fi l maasiya maratan oxra. Ñu ne bu juróom benneel bi moo di barab ba mu daan mooye yàlla, su fekkente ni bu fa delluwaatee mën naa mooyaat yàlla, ñu ne mu gàddaay nag barab ba, taqalikook barab ba. Lu tax? Ndax taqalikook barab ba moo koy taqaleeg mooy yàlla. Waaw, su fekkente ni kat saa boo duggee ci baar naan te tuub nga, da ngay fexe kon ba jullee janaasa baar yépp. Waaw, dañuy wax naan ku ndóbin ray sa bàyyi foo gisati lu ñul daw. Su fekkente ni itam baaray tax nga mooy, kon foo gisati baar rek dawal, bu fa dugg mukk, ndax bu fa duggee mën ngaa mooy. Kon barab bi nga xamante ni daal bu fa duggee mën na laa dugal cig mooy, ñu ne nga daw barab boobu. Waaw, bu fekkente ni itam barab bi nga xamante ni soo fa duggee mën ngaa mooy, mënulaa caa mucc, nga ñaan sa borom pour mu musal la ci ba nga bañ a demati ca barab boobu. Ndax kat loolu xëy na ci ñun lay jafe, waaye jafewul yàlla. Góorgóorlu ñaan sa borom ba mu dëggale la ak barab bu bon boobu nga xamante ni saa boo fa duggee mën ngaa moy sa borom. Ñu ne bu juróom-ñaareel bi an yufaariqa man aanahu ala al maasiya. Ñu ne bu juróom-ñaareel bi na taqalikook xarit ba nga xamante ni daf koy jàppale ci mooy yàlla, bépp xarit boo xamante ni xarit bu bon la. Soo àndeek moom daf lay xiir cig mooy yàlla, nee na taqalikool ak moom ndax cheytaane nit la. Waaw, ni jinne di nekkee cheytaane, noonu la nit itam di nekkee cheytaane, nekk njabootu cheytaane. Te léegi cheytaane nit ñi dañu bari. Waaw, soo bëggee baax danañu fexe ba génnee la ca sa mbaax, yóbbu la cig mbon. Waaw, bis bu nekk dugal la cig mbon mooy gën a yomb ci ñoom, ñu xiir la ci mbaax. Xarit boo dem ba seetlu loolu ci moom, njabootu cheytaane la daw ko.

0: yalla di junju ci aya ba di wax ni al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yowmal xiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nekk nonu xaytum ëlëk dañu lu xulo xulo bu metti kenn ku ci nekk nan sa morom li mu dugg yépp yam ci duggal mu nekk xulo bu metti waye nak dafa fekkon ne ñoom seen and yalla taxul woon motax ñu ni bo dé and ak nit ci mbon bu mu jitu la al-akhir yalla dogal itam malaaka yi japp ko diko duma mu nekk ci fitna mom momu nekk al-akhir da fay ñaanal ki nekk ci aduna ne ko mbon gi ma andul ak yow te nga dugal ma ci yalla bo ci genn jëm ci mbax ba fekk ci mu fi ci barap yu bon yi ma nekk ñu may mbugal waaw su fekkenteni xarit bu baax la bo xamanteni da ngeen doon and fi ci aduna di def lu baax ba yalla dogal itam mu jitu la dem yowmal khiyam yalla teral ko yobbu ko ci ay barab yu sel diko fa teral mom xarit bobu dana di ñaanal xaritam yi nekk aduna tay def lu baax te ñu daan bokku lu baax lolu daan ko def naan yalla sama xarit yeliti yalla bo len nattu sama gannaaw dañuy genn ci lu baax gi ñu nekk di jëm ci mbon ndax muñ ma fekk ci fi ñu mëna bokk yi barab ñu mëna nekkat itam ak ay xarit soppante ngir ci jëm kon bëpp xarit bo xamanteni yaangi and ak mom te yalla taxul yalla neena xarito gogou ci pecc xo lay muccu ëll motax bëgg nañu xarit yu bon yoyu nga daw leen dagg leen bu am mukk seen complexe lañu lay wax daru du ci dëgg waxi bakkan waxi neen la wax la yoo xamante ni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe bu ñu mën a amee bu tax mukk nga am seen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yooyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yooyu ñu lay woo kon bokk na ci lii musal nit ki ci bakkaar yooyu ba mu mën a tuub jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yooyu ñu ni bi ko juróom ñetteel moo di itlaafu almuharramaat almawjuda inda waaw yu araam yi nga xamante ni yu araam yi nga xamante ni nag mu ngi ci sa kër nga yore ko te yu araam yooyu mën na laa dugal ci nga def lu xaraam dañu bëgg yépp nga jël ko sànni ko ca biti su dee ne da nga am dam ye ci sa kër waaw maanaam jumtuwaay boo xamante ni dañ cay dam te dam ye itam baaxul ñu ne jëlal loolu nga sànni ko su dee ne itam ay buteelu sàngara nga duy ci sa filigidaire ba mu fees te tuub nga dindil yépp nga toj ko su dee ne itam ay film yu xaraam lu demee ni ki film pour la nga yor ci sa kër te dem nga ba tuub jëlal cassette yooyu yépp nga lakk ko waaw su fekkente ni itam dafa am ay statut yoo xamante ni yaa ngi ko bàyyi ci sa kër te statut baaxul ci biir kër mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yooyu yépp baaxul dafay indil nit ki ay tilim tilim ci biir këram su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom ñu ni bi ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nañu yow mi bëgg a tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw. Lu tax? Ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiire moroomam ci lu bon. Moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw, xarit yu baax yoo xamante ni dinañ la dimbali ci kragal yàlla. Loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri wattaqwa. Waay waay yéen jullit ñi, na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla. Waaw, kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw, mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla. Bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay efforam pour góorgóorlu bëreeg bakkanam, ba bu fekkonte ni da daan dunde ger, daan lekk alal joo xamante ni lewul, mu reesal greesam, reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na, mu dundalawaat yaramam, duufalewaat ko alal ju dagan.
1: Ci bil bi ngeen uyu si ma, kon gis nga natt yu ñaaw yu ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo manoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévalué te dund ba bariwul.

mu mel ni ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ñi ñi tam amna lu len yalla sante ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ndax mënu guñ ko yor ñoo ñi tam amna lu len yalla sante mu wax ne wal yasta'fiz alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli. Yalla neena yeen ñi nga xamanteni nak amagulen doley sey na ngeen doylu nak te andak seen sago yeen ñi nga xamanteni amulen doley sey na ngeen doylu te andak seen sago ñu laaj yonent bi nak ki amagul te mata sey te meñugul yor soxna ñi koku nu muy def nak ba mëna fegu. Yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man istata'a ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Mune yeen xale yu goor yi kep ko xamanteni yalla may nako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolu moy fek l'islamam moy tax dinem ñong. Mune nak kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërseug wa nekku fa te itam boko takke mën na la andil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yenen tibi neena na nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam seen situation mayu len ko ñoo ñi itam buñu bëgge mucc nañu faral di wor su ko defé nak sayyidal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mu dé bayyi fa njabot ga yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa té li mom yobbu nen ko ci bamé yesul nit itam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xép yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsepp wu yaatu ba nga dem ba am ca gatché lolou itam day am su ko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ daan def suñu amé jam dañuy jël jamb di am luñ koy imposé té modi fexé ba muy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñëwé wala itam chaxan kat bu ñëwé joxé xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam القران واخناكي واخني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا.